0: da lahari potentin na lahari potentin din man beje amma amdun yayi ni kuma zirtaruwe mar sai da tawur ta sanin nuwata amma na sai kalanza da bulayur lezia kamla sata goza lezen amdun sata na goza lezen na rungu so gin ta sanin sai ya memban zaro collection har ma sai ku impact da amgu so ya sorin bawo
1: tartipaka da gwamnati larduna Nigeria ya kirtro tukuna alaman na askar rasu allamtuwa ga daga fsina amma kwa mi son kuna son rugumtuyi ai dalilo
0: allamtu daga ci da do shi nan murme ha bari.

0: dangana a kuture ke na sala an dafo ma sare fanza da ban da loro ma saudin
1: amin
0: kasarata na shabara ye dai a ala a fo ma sare fanza sare na adalla sare
1: amin
0: a kutu mura sala ke ar tsoro a karinga ar kantana a tsoro an da zuksuna
1: zorongu
0: a tsoro kantana karinga an da zuksuna dai awa sa son kuruna ngai fu tsen a na ma ke je samzen na ne a kwaye to dai ta ku ma done a wurin zara luwata na shado ne ngai na mashi sadiyar samzen zangai kurun fitan sawar kokari za bana sa lokuta a dai shi mu ja wa shi na mashi da shi gana zoro gana faida kur kamsar ya kur shauri yake ne wale ngai na mashi babo zai a na mashi da duri ya rasa ka kuran yake lam ne to sun min na so na mashi din nan me a yau ko tikin inda mi da na shado ne kuma dirnem kille yarwa ngai brodi do ne kuma ngai boxin ma ne zoro brodi mai boxin ma sha kure da gade a kuma mai a kure yarun go brodi yar boxa da silliyai brodi yarwa ma gremin a wala ngai sai sai da zu a lelen zu kije amma kuma mai lelen zu zoro gana miwo biya ciro a wajiri shiro a shur do ne shiro shiro a funan kashi suga sai na rafi zai zoro gana na ko zuna kamboro zina kamboro sa awu mi min uchuro awu zini ya da kurman shi awu shurdo na shuru a kafi suga sanna da gana zoro tajirwa kamsar ya shafa ida tin mun gusa sara hanye dan mu wanjin mama sana shado ne amdo ne a wurdo za luwata a fuma rinda sai da zaza soro ba borin za lu aiso aiso fi zaino a shurin gala ma da fi zaino la shurdo ne kuma ba ti kuma shi kafi suga gudan fi zaino sai amta sasir rasar hutu do ne kuma nabda ke na shafiya wata so fom do sorin ai shafiya wata da sasir rasar din no jin zangala la bati soro za za sorin ne da mata fu man au do za lota za za soro wani afi an dira au kana green ye no yasa andar tajiro wallahi shi ma kan motsa sator mai tajiro wa ne jiri kwasa atama tani zalla an da zamta kure kwasa jiri har ba man ba kan mu ne dukkan da
1: atama hutu nabda ke da man na sama kan boya
0: me yawwa ne da na doctor man tanda ci za ci dan zare ci za sare kure na lona are a duba gari sa fata fata mara zaza amsa kula sain kuruna na ajiri brisaladin so na ajirin ji au zan sare sori da duk amma da tuma na ci dan zan ma bayaron ngoi sai ma bayaron ngoi kamar da ci dan tadin bare da yamar tanda ta ce siyasa tar lingilla ci za ci dan za sare

0: Kano.
1: Walorile a otarishin zaman gwamna Musa Usman Lalan 1976 lan. Awada.
0: Zaman dia?
1: Musa Usman Lalan, Beliamin Usman kuma kan tuma wallan. Kamgada layout.
0: Atu suna.
1: Ha. Ku le yana sai je wu arake mai kwaya kwalta kike. Na da dawo bularin go wallan.
0: Gire.
1: Annan karo. Garin garin maro duk kusa ara kusa kwazi kida da isa ngurodun sadu General Buhari sile yala kazina leida kazina makwaya leiki na fanye so kama ingede so lei komisina jina so awo member jina so ngei beto udulan dasu makwaya kwalta tiki anna karo gwamna chabu wangena kontrokia da bozi kida da atamotu
0: yo badi tunado atamotu yin
1: Bari tana da tamatin.
0: Gala, tamatin din bai a nya fantuna.
1: Ka ci ya, kun man kwalta fitin ka ci ki mai kin gosu.
0: Gala mala. Gala mala, shi na shanguro bolorin, bolorile a wutin beji a ci da mai bari tana da tamatin loktu girzina. Da ji botun za ci da ci da doyin diwal ya sai au kwalta ya sai yadu sa sai clan. Daji harami kirintu su nandiro play ikea ngawadun daji paraskram kutungule goye konyen.

0: zorla ne kamar da a dukkan sandarin da nan zuwa makamin ya gobe ne zuwa harbo wallan da ya zo wallala a tsayarar cina talare ga ramar bol kura yan jiyo ya tsayarwa kama kuka kwada su na san mazo zuwa larin jiya a mazo wallan gobe ne wani sama jiki ji ba da su ta marta kansulan dai alayyar mawuzi an jiya bana zu da wallar da an jiya haftu an jiya rabuwa an jiya so an jiya an jiya so a harkar jiya.
1: Amin ya rabbi ngla Umar Habib da jeshe botun su cido na shahado in gulzuna da saman sandiya gwamnati kalaks wuzuye kalan da jingo kamma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: Muhammad Kuloma goroma daga Nare Malaje
1: ngla nya fantin Muhammad Kuloma
2: na nazo shawari a ministry of education na mala karando ilmu ya shi kuma karando korkoron jiska ya kilara shawari ya ce ta o sonduri batalar wonto doktor ndalam tana mai mara zana kilan doktela da ya a wodo no duri da ta naso da ten ne tibari go zaman nan giriye
1: ade
2: maron tiya tambo so kajim di zara kajim numan da an jimi jimi suwa kuma ran ta nan nan wani ya bari yaran mai bari yaran mai kuma ya samar da tsanana gunda tsanana tsanana
1: ade
2: da ji sai ya ci ga barero barero sai kin fara barero sai kin ci da don gai na wannan wa hukuma da korkora ka da baro gista idan ilmu are kutiyai ana mala private ne ro kana ro goza ka hudu da wannan ron da ne za korkor dono sai na so maranta yi korkor shi ma da furaza bareza sasaya dai duri ritu baro karuti baro so san lokto lokto na wontai
1: jire
2: amma abi ro ba duri mau so na fa wuri so na fa ritu ne sasaya shi da mun war su ya sa kin kiga don nan jimi zo la zari hayya zo hakki zai furatire
1: jire
2: a wa furatire kana sai la wala imar wonal ma jiri sai la san mun giri kajin so jimi so aula sa duro toro kuro na karan da hukuma dole ilmu rikis da zai education secretary ya komiji na kanan zan dan mura to kuto kuro uza a ani shi ma shawari don hakiyar sunare
1: ngila Muhammad Kuloma ngila tuma imbe a shawari ma da fantuna ngila ala bana sodo ngila ngo kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: bismillah
3: to le anda wa
1: kile ya sai dai
3: nan la wa ba mun kiti amana
1: ngala
3: ya da buwan da ba shi ko rakan wa tire ba don da rawar cikin da malam ya yi Allah a wasu iri kuma ro ba mun tilawa wanda urma na cikulu ya su diri cikulu ya su cikiru ya su har da barati ko tana man malam ya rin da adal da din ba shi da sai kin da yar a wa na bana ji malam ya na da am da za bare wallahi da ita da sana wallahi a wasu an jire
1: jire
3: kartu su ya jiro artum ne eh wani awo kanai to kanai guduna rada ma ka san zo malum kyari diriye ki kuma na sa ka dunwa wallahi sai din nan adal sai din ba
1: jire
3: kawarin yaro mana zaki na riwa kawai sai din dai karar
1: diriye
3: bi awo sai yari nan ma tana gumati diki fatan lagin kilo wallan ma alama futa zo
1: dai kuma botu jire din sai ro
3: ya bo dikin di da amsar tulon da sabta ta tangale ya ba wajar tsorki za an ma bo tudo da yare dikin
1: gila kutu kuma fasal kuma kawar baro ga sayan yayi amsa da ku
3: aha amsar kiran da tulon sabta ta da faro to da sai tsorki za an ma biya
1: jire
3: a kliyan kliyan
1: gila ushe babunu dai gila botu babuni adin da jikrin to sofras karam kutu ngulle da kasarnyen a lokte halanzu su da nadiye suku daji nandiro daji diol zanyen daji lokte ba halanzu su nadiye suku dai nalan kasarnyen sai kuru lokte fuyen nandiro faraskaram kutungulli adisha kawdiro assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: am kere bulla da anzile uwe adi ela nono. Kere chila beri ya adu nono ma taida zi gultunzi min ma awa folandi ya kadasha za mzina mbegidiye siku daji amsoro bula ida taida za daji ketenzan daji nzasara ketenzan namurisha daji isa tawosa narwolo no ma nzirufoba kere diye zibzina maada daji taida za sandiye kriuza noda. Ngawa adi ya nofuma doni ya kerepka shima daji ya klakilard doni nijere shima amtala kuru askradio ya Idrisa Adamu Matodie karu kijinza fulezina kila doni ya ambulai samaso isana rosaptana kuru chitublinua kamua charia samaso bozu na mya kadu ya aswa nduo soko lesu returnzu sudu kila nilewa siditi la beria lanfirtairo ono.
1: Sidi la kerulenya naptiramdu indaji Aba Sharif Chelad na tadira hijira wa duna yer jonya shilanda sana na sha alama na kilometa ya kefu cheli wa ilankara. Karapkadu indaji Katolik Relief Sen adye ishe daji bana kunguna ya china na shadu indaji hijira wa duna ishimata nasa na shadu ndo sana maduro. Napturo mfateo yesona daji kunguna du yer larin yer arakan sefa ya sana. Daji seye gultunza mbima bana kunguna adye tidaza seya daji kenangansa duna seye goza na kozen mada bana jinwada. Bulama Hassan Goya kazadu la doye napcharam daji kampu adye suru mikro doye Abdullahi Sakani mbuye la manajin da kringyawu.
2: Allah dinkane seres na wa shono yon.
3: Burona daji seres andero isi banade samjinzi isi nade amgananziye daji dunyer arakine adesunza roza. Nga wadye lan isa daji am dunyer ingin aonzala nede sendiro kentaw kozana la den

0: kami yi wala yi
1: kan da bin jena
0: ai ba kaya bura mai ne
1: wa wa za ai quality magana wa wa su nya bura jero
0: kai kai
1: alawa zai bude dura
0: na kira
1: da ji ko koran da bura saleke Usman Gari guru zajire shin waro su kurko su koro shi ma shi mutucin zaro kero male kam grondoi shuronda awada ayro gultino sumbo yalan taman na de abiro gultino
0: sumbo yalan taman na de kalimoya sumbo yalan taman na de kalimoya
1: kai ba masa dawo taman ba
2: kiro ba kulun za ta kulun gara
1: sama na Usman Gari jawo koro zai ta magana ba nuna ro sumbo yalan taman na de karimo gultino ai nyari zo
0: ai nyari karimo data ya shizi diurun class seminar la hormin ma ba si wanda sai ba sumboye ma
1: eh
0: rai
1: yalanta mun na
0: rile yalanta ma ai au yalan ya shi ba
3: yalanta ma kure yanzu an kazun zawo kuma
0: yaro
3: kazun
0: kuma ro yalan sai hausadin
1: yo
0: kin ne jere so wani ma da ma sake so ari ba ala ya man kuma ro
3: motola
0: ko zana
1: yawa au na motoro lejin bar lejin ne
0: a gare suwaru ma a gare suwarin sai boran a Libya har to wani so kuma har agaratin karin lafta cinjere zai ma
1: bi yawa
0: kuma har amdo ne agaratin lafta da ka bula jiko sa din nare
1: a dai dirin zai san nan imlani sai mare
0: a gairi mai sai
1: ingila skrin yana jiro ba ma za ta magana koro kamilo zafsuna a shimtiti shimtiti cut waya mana yi zuzuna ba Usman Gari
0: so asiri ya zauro
1: abi ya rabar arwa guzu fandum kushen matiyar yayi an dai da indirin da Allah fulin yin
0: da ma zauro shiras kanya ala kasar sira
1: dai
2: ala am samma kasar da sira
1: furo koyen kamsulum
3: kan ya kami indirin ma farar ko
1: fa indirin ma ram am na ruma dai
3: ru kai da
1: dai da angila mana da shi dai tumutu da ma
3: ala butros
1: ala butros don ali malamri malakariri kuma na mafai shi ma ka koroda suka kuma cinzi tunwano mana datan wato maza kuma cinzi tunwano
3: kuma cinzi tun bultula ya rasa ta kalairo ishi ne
1: isa bultule kuma cinzi tunwano kuma cinzi tunwano ba ma saro ya kai kana da ya cai da
0: kuma cinzi
2: tunwano kaman ga wasu mai ya zo nuwara
1: a she fantiran ma do adi adi nan din
2: adige ma
1: adige nan din
2: har bara na kudo
1: kuma cinzi tunwano ba ma sa mun kullun ba
0: kuma cinzi tunare ku yi duwar hata
1: a she lezi isi biya lezi isi ngila tama gana bula shiwi bula yi doya
0: yana sauya yura yana
1: wushe kuma cinzi tun nono da ingila karantura kwaluyen
0: da ma kan farramiya
1: ah mama kamsa din farrono injin waltisa na da fanyuya ngala ya fal mata da koyi ya fal wannan da sonje
2: kun indi min da sharuke
1: farzu ko zuna mada ajawa ai lai da shi yayi mana da mutu da ji kuru sura da yan yare mai da sasa mura da tana
2: aladu mai
1: kallo an gudo ngul kan mai amadu wono
2: ka na kaska kuro lan nala
1: tama
0: are ka na kaska kuro
1: lan nala cin tun garajin ne gul zana ka na kaska kuro nan ne gul da sasa fando ai yarin zo
2: an yarin zare kam la so zora au kam masarana ka na kam ne so wande
1: adi mbi kama gojin duka duka da koriyen gina jin ba
2: kam la shi kama gojin na ta ndawai lenge ka zo gonge gultume
1: na ade shi dauri zara kara da kan dinga da koyro shi
2: bumi ya
3: baro sar ma karen da sai
1: don kame goji ba yo
3: so hudu zuru kama faizu gojin da
1: no zuna da yesu ki dorin kara yo awala butu soro awala soro kanjumba kaman zakada ngila ya bol mata tama ngila karatu for scrum dani dukla yin darason kilometer fisku uskun no dawa daji koro fal fal mallam masati jayya mamad kamsul ma ya fal mata izabsana dai nduro waltiyen kwa ba masa ra waltiyen ba masa
0: kindiyo mi da urashe
1: kindiyo mi awan normal kr

0: kata lenyen
1: mm
0: da jingila koroshe ali malim be da mata wannan loktwala nan da karinjino ali malim ri malim kariri
1: mm
0: mala kariri huma na mafai
1: mm
0: koronza da agulduna are mm mana da tamo turam zimbe yono allon goma no cine yono
1: ya allon goma dalle zuwa kan mata
0: mm chegari
1: adin ya
0: mm
1: allon goma cine
0: mm
1: ura noti ne mai kam zuwa kan mata
0: kam zuwa
2: kam zuwa
0: kam mata arigi awo chinao
1: arigi chinao
0: arigi ji allon goma cine yono
1: ara boru sune ramana jo
0: gana la lenwa do tan
2: yawa wata mai kullu sha
3: a
0: wa da
2: rorin
0: ga mawa ke aje ba kalama adiga yawo cinan
1: dai a karuya suru dukara
0: suru dukara
1: dai kan turo kolli
0: kan turo kolli
1: ah
0: dai kan turo kolli yau dai ngana ya fa ya masa
1: dai mawo kaptan ko ni ko
0: mawo kaptan
2: ko ni ne ran zo
1: kan jeho
2: dai kan wo mi dishin
0: aje ba kalama
1: zip ko yana
0: aje ba adi koro usman gare shi shi shimti kin zaro ke don koron zado no awa ambe ji sanditi hono tumaro sandiron gawo saurun namnum ba hono awa sandi matin da somtu hono sanditi hono
2: awa jiodon gawo saurun
0: tumaro sandiron gawo saurun no tede nusi awa tirani awa sanditi hono
2: awa jiodon be sai ron gawo kala
0: ba Usman gari sha shi ma wannan roza suka
3: kawunda
0: gana zo yawa wata yawa ndiya tu ka wani rofar yau ko yanda war zauni minani a wo sai idiyo
4: darasan
0: sinne de hangal kadam kalai
2: a wadiyo sai ranga kalakan ba shadu
0: balayim
2: balayi kana
0: aje man gurin da za ji rida ai laishin
1: I'm going to go to the house. Ba
0: ah
1: yo luran kawo da wadanga wasar da mun ba
2: san mai yawa da
0: wala min
2: da
1: ha ko dai
0: ha ko su laya wai ko da tamji ba yawa za mu laye mi da ha gila
3: da la koronza
0: ba ba su mana da wanda da horti shi ya le zu sori nono yin da korke gam na mi nono
2: ha kuma mun koro jiriya da mayan da awo share kuma falmar fayen da
0: fanti shi man zireyo ah shi man zireyo to da
2: am fato sa duro
0: samiya
2: so ndan
0: dare zamiya cinye
2: dare zamiya da kala ne
0: ade ade ne
2: kullum ba taile ne taile ne da shiri
0: ah wani ba to da har man zireyo ya falmata ah kin da min je
3: kin arak min da shi
0: aje awo kin arak mi kin dio me dai ku me dai karin turo mare kolle da ji kin ara kame are awaya kan be yono fun mangala o na ayya ayya ayya
3: awaya ka fun mangala fal tara fal sura
0: babat kala ya tarta acha sinni de
3: tara sura ho mangala
0: kwallar bi abara no kodo kuma suru su mu mai ne a wani tunar lan faldi tama
2: ta da da su da
0: a a suru da su
1: suru
0: da a
2: suru ho
0: indi manum kodi
2: suru ga mu ba
3: indi akoke
0: indi manum kodi
3: a a
0: indi manum kodi
3: abara kodo na
0: amma faldi tama diya
3: na
0: gina ba
3: na terror bara man
0: gina ne ya falwata
3: alhamdulillah
0: aje mun kala a wani atta aiwa
2: wani ma arewa ya huwa wani mangala kullum ba
0: yo ana I don't know.

0: ada ali malumri malakariri huma na mafashin wasu ka jawawun zaro kulzu jo da jikin wu me kuro awa san didiyo tun marasan diron gawo saurnum naptu ditira anyi au namnum ba sanade somjillan konnuwa madam kura zawal kura wano barama wano a shumtiti ado nduma ya zaafsi ichi da shumtiti ya ati mangana kalai rogwe a kafa ma bari roko liye da jikuru kun ara kame au yak hu mangla wari ya palmata ya falsitana mare
1: kana ya falsitana
0: kana ya falsitana shin limanno limanno ya palmata ya surono falla da jitkon kamma da jitkare shafuro iko mangla wone da ikuru
2: kamladin sirop paparam gima
0: jitkor yo ay jitkire ba mu kamsel papar ne lelo tinda ci lugam sana biya
2: kam awron no zana
0: goy
2: goy
0: yawa ngila
2: kama ngoro la no ni mi ga ay ko dana ga
0: martawa magame ari yo ma ar furo yake ar kul sa suron nyari zo en belo lokto de gana lezina ari da ay kuru tambuk na man tambuk yare da ji kararo kashi buisa in awa ga ne gullo ado la tambuk ni kara ga gullo kara de tama mare worori o mnyire worori gullo ma tanyot tammu ma gullo na mare do yadum chotto gida
1: tammuna tammu jira
0: yo worori kara da ai nim gade da
1: gare gare worori kara kauna duk gare gare
0: ya ai nan gare gare da
2: na bare shehurun zo
1: a ba mu mai rin farma worori runzu kauna runzu kala kala runzu
0: ai le gari gari da kara woro ya ne
1: kara ruwon chacho sin
0: yo woro din da
1: woro ni ma kara miki
0: yo
1: kauna gul da au wazin sa kara ce na gaba da kauna bara zai ar kauna gul wazin bai sa kara duk kara kura gul duk kauna
0: yo sai gaina kala za su
1: kuka
0: kauna da da sai
1: kauna bara
0: zai yo woro din ni ma kara miki yo kara nya ji yo chacho sin kai ba wasa su da ingo kun men tule me kollena to su giya kan da yi ade termuna kafiya asayen nafsu wono ka kambe sa sa wono
3: mal
0: sa sa ai ta ta da juri
3: ta da da ka wala sum suna na
0: ko tamzu e wono ja
3: tamzuro na zo
0: ne da bai surana nan
3: bazure suna na set
0: da bai surana
2: suna zo ne
0: ya da bai surana da bai sura da fa no
3: da so ya sa zo ne
0: dabba mai zauro sirana
2: gure sirana
0: murmai da dabba mai zauro sha sirana
2: gure kai
0: kai din tama kai din tama kai ya zauro sirana tawodo
3: mana
0: tumangana koro ade kolle na da ruma mare ala bara su koro korei ke korei zamye daje kuru askin yana nan duro kasando daje som noation koro yak yak mare nduso zafsu koro ba masa koro zukin buro mai zafsu na kindi me zafsi kin yak me zafsi koro fato yake na lan kamsulim koro kin fal me zafsi ndi me zafsi yak me zafsi
1: waro kamsulim
0: waro ya ya ban mata koro kin buro me zaf ko no kindi me tam go no dai kin yak me she zafsi amma som dilan ya fal mata jewa ya ba masa yakka
1: jire
0: dai ta ayo ne ka nai
1: theater
0: ta kapsulum
1: oron gur krewe
0: da yar ya bar mata mare klau amso ya kla du gul tu gul na yo kla du ro ku dishim titiye tuna
1: ngira
0: abba bula jakane tanaso bozu ngo awela gana mbei kamdo ni klaro isina ro yikin
1: gutuna
0: da yakutu magana.

tenai da jikuru alanan duro za da doin shi kurna wata kanza adie kriuta nan duro za da chokuru ada nan duro mukwanzu kamilocho na shadoin li tai duro konya ayeyi ayayro shi kurna wata adie kanzanzie nile fanza samtine klan lenye to sulok to kanalain isha da ji kusutunde andiro klan bayin nasi da jikuntu ngo ada kurna

0: ni ma ran nan asin min sai kara ni mi aso magin ngaba ade nan namnum rumiya woltum cidaram shimar kinder biawa kada da jikindar min zudu namnum rumiya jiri jadawal doni na doni cidaram wo so tuk gnatin masodin namnum rumiya mana register din namnum rumiya cidaram shimar ba misala kam men yoro ah de ministry ngayin kareyono dalilin ministry lem korumiya nda cidaram nasha yi ngayi nangayi ngayi blandin ngayin karama de nda yishi nan don biya na bab don wuno bab zarin wuzo ya ba dai bapin wuti ya bara wallo na anda cidaram shi ma da kirtilan ba ara sai ma le yado ne kiskilan kamera sun nojin cha cidaram shi ma da kirtin beira badro dai notin awa amma yin sama na gulguna ar sama zawa fallandiya ya ka diwa uwa gami ar sama so jirin no waljin yayi sai ism asunimi ya cidaram shi ma da kirti ara kirti baro ism asunimi
1: gai na'am surawa da ne kwamtana da gai da ma ala baraska karanta ta magana foras kamada agawiro ta mandiya mpeji kuro awa da ne bayanti malan suron zo ilmu suwa gonya nutuman dia ambiji da ji lokfin da ya cilala gabsa ya inda diol waya mana da afirmiya kan falwa ne mara indila ga koronzo au jawon zala ambiji ma andiru haturo kala diol waya mana doni sufur usku fal diolar fal usku fal diyo arasku sufur go kamla assalamu alaikum.

0: kala zauro krantu tumangana fule are ganairo nantia kurno zunaro krantu wane jesnuwi paraskam don tekelshe patun dara sunira karnu yakara nadoni paraskam chimada nanduro itaga tintarero uma kalakra kurisdu paraskam gultana mai napkata kurwa de mai taga tumando alhaji gajimedo krantu loktar kalkanin girti sanado kalafuna sanado ne shi dina de kelede yum lerenza kurwa de hawaranza ro konyen nadoni hawaradina de kelalan lechinma shi dekel madoni lad Senegal le gaina kamaro shi karab kwanza doni shiro Crystal Palace gute mada dekenza dekel jima kwa Ismaila Sar de nyanzo doni shi karab kwa Liverpool ade sha baratema hazana madro shi yazinai so shiro dina dekel alan lechin ma beji kurade ma shi karab kwa Liverpool ade kaina gauna shi na doni shi kawo shi tara do Ismail Sar ada muradin za hazin do a de kelmadoni PSG ma shi ti baktmadoni kwa bakola do hazina ta ji na doni loyanza au lamar shi mari letri kashin go su dinne son sande shi de kelmadoni lado Senegal kwa Ismail Sar ado shi na shi ma da haja kurkuwa ya hawaradin de kelerin lejin ma beji dekelma doni lord Morocco ngaina kamar she dekenza dekeljin karapka doni lile doni lord France ma kwa doni shuro poadi kultima de she ba lama doni she dekenza da karapka doni she Manchester City ade hazina ya kurata she pam million miaman kalane ya euros ya she fizu tada dogultina maada ba mailaro karapka Manchester City ade sha chuna shiya soro hawaradina deke dala mbeji kurade makwa ya deke lmado ni karapka AC Milan lada Italy kwa rapelio shiya nado ni karapka doni shi Galatasaray ade sha yum karapka ndro kure maada shi hawaradina deke leje ma mbeji nado ni awala chilala gafsuna ma nasha doni sha alwashin za kurade ma kan tawda dinza awanzu ga gafsuna za ara tawkatar wulun ma she karabka doni shi Galatasaray gultuna madro lejin ne shi ay hawara doni dina dike lalan beji da ji kuru hawara dina dike lejin ma beji tana so shi fato doni jarida doni online ma shiro gol gultuma de shi kwa doni dike ma doni ngawarwa shi Egypt tara kwa Hamza Abdul Karim da Mailaro sha karabka doni Barcelona ade gaskanzuno la liga sa du indin pinido kwa rakan sta du indin pinido ko tro sa namaro sha sunza babo sakana shilan pedatini shi hawara dina de kelalan lejin ma beji shi tara do gultana ma kwa ngawarwa la Egypt ma kwa Hamza Abdul Karim ade shi suro duriadoni alama na shi giri doni mien luko uskun chidanin shi suro mpalda ngawdoni shi tada gultina maari biskedoni shi sawa sawa baktina ma karangi alan shi alabara sukuru awa yae la liasadinae kurade ma kalanza hapa letinae saun taji coach doni au kazadara doni karabka Barcelona kwa Hansi Pilije sha suro bab doni dulia doni shi gaskaro la liga ya baktimado sha surodo sukana shi kwa Hamza Abdul Karim gultina ar shi ma kwa gaina saroni men arakana ya gultin saroni du fin indi fin do kwa arakana la wotu ma daji adi shi ma bro au suro de kelo doni la african gutia na sha doni shi pal suro ngulin zaga nan sandia shi gaskaroni nangam dogultina ma nangam alama jir la liga esro professional career gultima ade shi esron pal soro gargamero ganae karanto hawara doni shi dina de kelan kada kada da lejin ta ji soni ai nda arlan nan dia kolya nda kurun nan dia bonu ya awala one fala india soro hawara dina de kelen lejin ma nan dia nonwa mbiji ma hata nan dia bayanti ai mbiji tono so kala shi lama doni gultina ma ade kuru shi labadoni ha waradin da kiran nan kwa yayi kwa doni Julian Alvarez ade kwa yayi sha shi karfan Atletico Madrid da ada kla lamadoni shi karapka basnuna lete malan ganairo ko ay gajipte ne kuru ganairo sandiye zawa gurota na kashara na doni shi karapka asnade shi tamandoni shi daraja doni shi batluna ira kozna sha te zina sandi karapka doni shi atlantiko matuti are gaina sandi karapka asnade do ladam yodo lete maradza to ama shi kwado de kelma albares are shi karapka asnade da hangan je surin shi karapka doni shi basnuna are shi ma siraz alan zawa gurutan zade so kwaye daji sha karapka da kura de ma de kaludoni shi au binga wanda kan tawdoni karapka atlantiko madrid da kwaye kujin kasharo hawra dina de kelalan hawra kala lejin so ne wonde balolo shi ma da auto den bukai na doni tiwo ba mana da farmnya nan de rubtuya sana shi mala nan de andro ben do haturo kala putu adata de tiwo ba mana doni super uskopal diyawlar falusku fal diyaw araska safar awin safarlar safar fal o diyaw indi safarlar araska diyaw gokamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade dubdo kliwa
1: kliwa sare ga jumai don dar do
0: alhamdulillah de
1: awradna de kele
0: ngai dia
1: nora usha usha gulngana
0: ngela uya ngai
1: ah na tulula ga nan gaura kalanyin na shado ne kuma Junior Binisho ya ngayin bambiya kana la kana bayin le da daga cilula habar ko sai le zina qur'a ya yana malik malaika na le zina
0: ngay
1: modon goyi bula mai nake she kanzu a gana bayin sa dana kampal shi ma sai ya da Champions League gojin men kamla ma wala yo shi fara ga ya goza hazin tuma ngana dunon zai sha sare le ja gojin team din shi ma kuma tulan gana jire ma na jin shindo kuruku a kampal le zai so gojin da kalkal gai suna da na har gana ba shi ma jire kwalzuna
0: kama gairo mana da dogo jo maulon ma mana da daulan da zana mare a wuri sokulan aka yi rawalja gana la klamte mbi mare
1: wati da duk tim male zai ruma har sama dunon da na ma sai ya sadin da jire su ta ji ana fantino a kojin baya
0: shi jire a kun dojin
1: shi jire su din nona ya shi mamore mode bai bara mai ne
0: normal shi lamar dake lare a wala analysis dai ya shi kuru zan gairo to
1: wai ko no ma ko zan tulan tin me ma su din ba shi jire manajin shi shi kuru su ma nan zai ran kan Barcelona ya rashan do sai no zan ya ji ne continue a kwajin baya jire su ta yayi
0: amma su ma nan zai ran alamaran karabka Barcelona su din ne ma zai din amma da rigan ala
1: Barcelona gadan gadan wasu din gulle
0: so ne manan zo do wumiya classical rogana miya ngaltara mo gana miya ga alama da kuma ro misalo hanga gana ma shi tatip champion dake faltu misalo PS1 la sa PS2 la ta ji kure da ga da zana din ade gana la karabka la do ne ai ma yin yayi na la tumatin yoro da danne be da kuro champion din ga wasu wala wuti yayi
1: ya shingai man tim zam so da shin na do ne kam tumatin ne le zo jiri champion league sa wala gudun lono ma shi ba bulluma kujijin ya
0: yo tartim da gala sanarin gala kuma timala ndama na zai au na sharo shi budget a wurin club da gardana ma kuna la gana lai na shi ma raptana sun bi kuma alama jiri club gulena ma bodo lardo austria so ai kuma gauna manchester city to ale da zo atlantico so ma zo hatta inter milan so timala kura kura so a champion league an ma uwe ma zauna
1: alare da ma
0: yo ate da yi ganairo ate ya ma yin suru awa biskere falfal bangu ina karo jiri kure alama ke jiri kufu kufu yi ne ya kai aka so kalla tar wolon ma ga alasero krawro wajin
1: ade
0: yo tartib shi ma da ganairo san dia bana dana
1: yo ade kuma binisho zamru ma da kuron cha kuma shi a tim madar ke ma gana la kol Arsenal da sha ma zuna da ma shi kuma a coach da don isna ma kuma Mourinho har shi ma ya shiro a mun hukun mara kullume da nan tun gare a wado ne malamin wado bandin ba su shiro a wazo world contract kuma sara kace Rajino Binisho din yo kuro shi kala da tin madara kenan shin bai mangalaw shan bampia da kulta sai da za ci da sare hangal le kan bampia kullu le da sha kullu ball zai mai amma Binisho shi kala da zo gozo ya tino ga ambe shi lan ball yirji ne
0: ngai
1: ya da kurun goya kanasar raro shi kuma coach da yare suna har ngowan bampe a hatari kure kurman da kanasar ya fuma taye
0: gela dia
1: Angela da insha Allah da ya prescribe na wanta gayan kilancin.
0: Angela Umar Abinuras kan yana kasa dumo kurade ma lokto magon mu andiya botro. Krantu kwa ya hauratina de kilala kwa doni shi de kelma dina doni Côte d'Ivoire kwa yaya tore shi suro gargam doni shi amma doni num kaza da doni karab kwa doni shi ladda gultana ma ladda na sara alama na champion ko ya de ma de shi karab kan zo doni biskaro biskez karab kwa zo doni shi NK CJD shi kana tara sondu na doni shi karab kwa shimada gaskaro ni champion ka alrup tunay shi suro hawara dina de kelimbeji shi kwa ya tore ari shi ma kwa doni ndimyo shi jiri doni shi daraja shi mara zantana manga doni kwa doni coach Nigeria kwa shiro ndibusi ebo semade shi ngawon sa doni du independent shi jiri kuna saraka ya zantu karap kwa doni shiro FK Tirana gultimada shi nangam doni champion de corruption ay shi fal da jikuru ngaw dungo ko karap kwa de kelma ya tore shi kuna tarashi mada zantana Gokur kamla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
2: Dadu da kilewa.
0: Kilewa su daidai.
2: Muhammad Abba manajin goro kwana yebe wakil karab kara da yakran tu yanga wakin tama Barcelona.
0: Kakal Muhammad Abba. Ushe kan shuru bulu ladro.
2: Umar Habib ga wa zakara mana zulura. Yawa kuma lamar da yum ladi kana la bayin di ma.
0: Gai.
2: Barcelona re alama za are Alvarez kuma Atlantico da zau maro andiya saladiya wazana.
0: Atlantico des neros lerode sarai ngaw sarai din sai awdo ni tamanno shi dikati Arsenal awarin gala sai rodiwaye yo shi Alvarez ya shi Barcelona daga ya shi Arsenal lo wazana won
2: yo tim dina ngaman Barcelona ro tim lenum bol kiji ban ngi nona baro shi no zana
0: ha nda wone mare burum premier din kadido arma premier voltar wazana da
2: ne tim ma shiro kana lezina arma ro angle da sama Barcelona churo Barcelona ro isa shema bol za kiro baki no shema fu de fu jino she no zana kuro
0: nye kuro ngalloma
2: ngatini Barcelona ina kiro bol kiji mon ngami no biya ha awai kul zana alo ndo ke nanga man na pagan bol sana ba Barcelona na kiji fan zana ba kul zana
0: yawa
2: ariya sukan go kuma tanaroi kuma awai ma har Egypt ma kuma signing shi ro sanna ma har alama shi ai Barcelona da Rusia alama shi ai gozi leji ne be Barcelona rufuru kuro sai da zuwa anduma taya kulle mu ala sai ah Madrid wore 4-1 so bisa zauna wore ai maro sorry
0: yana
2: sha Barcelona ona sai da do ala ruya
0: ayo ngairi ne ma ngawe 5 buwadin gala aw tokortwa
2: adan wore andira tokorte ri buroman diena kuro puyero diena ma karai
0: kala dai kala funa dai dai bikere abartina
2: abari tana la sai da shikin buramin bare gurkin buran duwan ta mu
0: gala doro Muhammad Abaras din yana doctor zagot first come da botro amiya rabi gala doro krantu first come do de kelle faton da rasane da krinyana kara go first come aw hawa ragul tana malan kwa doni de kelle madoni esimlan ne da baktuma kwa samo richi shi ba melaro sarro karab ka doni komo ade sha tezu sumona shi hawa dina de kelle ngol de ma biji Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
3: Yo shi wa alaika ji.
0: Ha dai lalle wuce dai.
3: Aura dai kelle.
0: Gai dai an dufan dai.
3: Ba na mun guna mana dai doctor Fatal Old Jarila.
0: Ke la bana to magana dai ga maro.
3: Ha dai na kirin ina da bara su ko ni ma dai ke zuwa min di wai Arsenal ma jin sanar ke to do Ronaldo walta lahi da kara.
0: A Madrid walta to magana mana zinyo.
3: Ha?
0: Wai walta mana zinyo to magana.
3: Yo walta mana trowa da kala
0: din gai
3: yo bi ke awan ya zo sare ta zam banye bice bolje wato nga bu era to korte sai ne to korte mana sai elki wa bi kim ci luwa da uro zo suna mata korte ne ai ne ne era zo sare zo dino elki a tira zo ko na
0: amma elki ne normal da bol ku taro da sai
3: ku taro amma so sare da kole bari da Madrid da ta bayin Barcelona da ta bayin ya buro ma zai riwa
0: aje ba da
3: do kam char dieu wa holla fere bu mara auto porte fitna ina ale de ya kala da ne kana da fangi inda ma ina ande na hudu
0: kala dai sha bikiri a bari tana kuma ware
3: ale
0: kala toro ate anya maskin yana dai kasa da mu da kuma gun kranto kwa ya hawra dina de kelen kwa de kelma don ladan Nigeria dina ma kwa fu baktama yakubu aibeni she to sula doni sha pato de la sa ne she ya kala de kelu doni kamaru de kelda de kaza ma de she kala nam doni jiri kasadun zaka mbaye kalan she kala fizu hata she sai ndi lokon da ganata awo de kelo de kedana lo lo ma cha kwaro lo ma shi ai taman doni family mention man kala ne le jinne su she bendanai she dina de kelen beji hawaran assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bana to kan gura lan kula ta
0: de gela bana abi wolta man de gona sun
4: kuma kam la ba kuma ga ma na zana
0: kawa
4: ba solina ri lo de tri kun ba zana ci gura gona ka yi wala fere ta ce lu gobe
0: ar mar ison duran kamaro changa na shi lo ndo ci ri sha ba ma ni ci mare ngurum no to mare karab kan do to mono ya ko lumia amma wone mar awala surna beji wa anda
4: wo furwani ki kuma tun da kuma duna sare tun tun yi da hangar gara da tun tun da kare wanda so na yau kuma za ne
0: atmana
4: tun tun da bishe duriya ganya
0: yo aban ga ma na le za gumta na da yaro ma da ya
4: eh aban diari kuma kura kura ko zo ne bai mu ne ko zo na tun da kuma kura kura ko zo ne sa na ga ta da ke kike zo da kala sai
0: Gela dai wani mani nya karan zana sai ya gule bana
4: sai u so zauna ma sun gurta da kam ya so sai da mun je sai jowa
0: Fatina
4: Fatun su wannan sai ya so sai da gura ko no ta ma sai ran bora ati oro
0: gei
4: ya awon ya da ya so sai da kin tiri
0: yin Gela dai ruyem kalafuna wanda wane mare sai muskon zara kare ma ada ko zan yare wane mare a resa sira da zo ne karantu kawai hawrat nan da ke lambeji kwa doni da ke lama doni kamaro karab ka doni esimilan ne ma kwa Christopher Nkuku shi ya mai laraba karab kan doni burema lardo germany arbil lazik allo shi ya saro le dinai shi hawra dina da ke lambeji go kamur kamla assalamu alaikum assalamu alaikum haya diwal de ba kamzile dana ta ji sani hawal tane bone musko fan dimia ga kur kamla assalamu alaikum
5: wa alaikum salam bala ga jima du
0: are nda to kala
5: are ga cha nga ukal da ma suru he ma ji na ran za cha te lu za mi uri au mi na rakane sna ne
0: nam
5: zauro fradin sidin tanga na liga in awla ya ila sidin gu kur ma cha te lig da cha man cha te lu ku kere le ka ne ya ko hinya ra sana in di gonya ra kan fa lo
0: yo shi dai a wurin kamar lejin ne na mana da kalafon nan
5: wani wani kimi ka sai sai ran nagule ka soro gi kula da hangal ga nazar kullus
0: kullum sai shawara yimin
5: inde kuma tarara hata uru don da aura sare ku bilbao kan da mai ta bilbao sha zuriya ya duro rojina da kurin be yau
0: yo aka ron galjum
5: are insha Allah tim dinna gaya a wurin raiki insha Allah
0: gala dai ala kaure da gulen
5: zuriya duro zuci insha Allah
0: kala da ala kala
5: a chaman kam da ausani ma kam sulu furani sini da ausani ya na sini bana yi champion league da godan shawa da ma godan are au ya kwata final da ne da ne ka sanya kwata final da champion league godan akakal
0: kala dai kala huna mare a watin mare ruin kawa ma gala abor ko ci waltam isum andero pas kam do raptoro ko ro kawde ma hatoro to bangana nya karantaro go ko ro kam gade Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda kalewa.
6: Wa alaikum jumai de.
0: Ade dia.
6: So kalam ina bolle.
0: Ngai dia.
6: Uru bol ma ga hiro ga wala fal mana nu kalam zo fand kin de.
0: Yawa. Ndu mana jindo.
6: Ma samai nan gura dan kolo folo ayi de su dia ganyan ki jinda.
0: Yawa nya karintin. Yawa.
6: Sarwati yanga ile da bakto walti shin da awzala kum zain da ya sai ya yi murar da ku awzala da samai
0: shi ya ire
6: alu ka karab kala bol kamla ma saruro wada kamla taranga il saru ada no indi
0: awa shi amma san wannan lamarin shi take le yaro biya suron do kara kura ya gule misalo suro salan take la dawarden
6: a yanzu
0: soro wataro gozu sa'alan ta hata gozu safu ya kuntan gayyar sadiya dajinu
6: yo
0: dai daule tiyalan daure le dia dai kurwaltu hamari a sar awa ainda so rowata ainda so homai dai dawe biker reta e baktia dai nadoni awa kladin alan duya tarande la nara nigeria yai lar la gari nasarani chu sha karap kandro sar cho de keldin kamla america ya chu kamla na gari asada wadin yo amai sammaso laradoni china tarai gultana ar sammason jir karap kashe mar cinzuma ba yo dai lokci malan dai furumdana guda dai mozo tala choro nalan bulalan abujan choro de kendir arizana wolon ma mo chu sar karap kandro kildain shuro kuna isarin kamdon shofu ma da kuna sadin
7: yo arma kuma
0: a soru kuru soyara fada nan bar waja dai kuru yarjejeni an dor kamzain dai kuru kalafuna haptimin dai karfa ga dai wata ta man a ni artina to gona gona gozin ya dai tun patula nan min kuru
7: yo ari kwa wande ari kuma da wande kala yaro karawa wasu ma
0: ari tartim da do
7: to ari da arfa a fingin al'umar
0: zan gai chaman kamdo soro din gi tsaran mu kara ga ya awa lada asu jin bawo gai gela gela nirat kin yana ta yi and ya to kulwa mana ya boturo kuru ne suro lamarci maduro rupturo tarap ka doni manchester city la england ne she na doni chai de waltu lamar doni shi de kelma doni chelsea ma da bakta ma de mara da hatu ma da waltu chai de from dana shi ya hawara dina da killalan beji kwado ne enzo fernandez kultin made gokor kamla assalamu alaikum
8: alaikum salam
0: dubda kulya
8: kulya zalai
0: alhamdulillah dufande duma najin
8: wana wanda amma honi aizo aizo mara zai ne mara bi zuwaru
0: ah ni rai ma nan do kuma
8: ah shi ya wai ne
0: yo abi fanum abi abi sai ro collector manum ni
8: kin mara un ba me mawa zan akul da dare kuma ne le da wulti aro a wata shalan jin
0: ah yawa sai nza sai amana da ga ya wata na gudan ya
8: yo kuma ne da mar mu jin ba da lewa kai din kuma buran shi wa ba ji gudu yawa yo kin ga da ya da zuman goyi kuma ba lewa kai din
0: gala dai
8: aha
0: isu kalakal duya kraye kalakal tando
8: a da ba lera makana kaltaro
0: tsaya matan manu
8: a yawa kure da gunne le zai koi
0: gela dai ala ka wuri zai dai gule
8: yawa yawa zai gule wanda
0: el clasico a champions league son bara ne
8: a hapa da ba yi zare kuma ne
0: gela dai tsaya
8: ni ga garin ga maka ga yin barbu ta yana na gar ga yin ba
0: yo ne shi do hanu bi anan nuwa janu
8: a da yo ji ai no mi aru yai
0: gela gela bara lokto ba gono andia boturo to magana amaro ni karap ka do real madrid de ko ala nya kirnde no to magana sai yayi gokor kam gede
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
9: wa nay gaji
0: hade de ndado kliya
9: ra to dai muhammad abangoro kona bi walti bai
0: gala muhammad abangoro sai kan shoro kuro sai kasar
9: rugu awar fotiga on dara ngawlo kona kana na wana zana na fangina ha mun dia wasa radi yana soriya
0: Aiso aso ju.
9: Ndauro kile te ndauro se ya juwe.
0: Mhm. Ndauro.
9: Bazona re se ya kana zuro zero no zana ya.
0: Ya odu.
9: Kin ma budin zuba bul zana ya.
0: Ade ri ayo.
9: Yo wa zaman kuero le yo zaman gawa ir ba ko zana.
0: Mhm. Kuero aye alama o.
9: Ah, sai mai no zana kudu.
0: Tam.
9: Kara do ikama le bin ya mallare kuti nan ga man tana ce ba fu ne ngo ya ce bi.
0: Aidin.
9: Ya rumu ya je kula ya. 2020 away Rodri Vey Missili.
0: Mm.
9: Shedri Vey.
0: Mm.
9: Dani Olmo Vey. Am kurare won ko tin taje sarina samwazo Mikel Wasol na dan kajara.
0: Mm.
9: Adiye zuke angal za gana za andiro.
0: Gala dai.
9: Suka za kamiyan Allah ya tsiri an ga wayin kamiyan klafu na kamiyan.
0: Gala. Wande mare wande mare bayan diudu do kuru dare isa ne anan guro sakai da
9: yin wol zam da furaudin da kuma wol da kaji maro sirin no furaudin da yamba nan karo
0: ala ha
9: awa bai ba sunan sa nan ga san furaudin da yamba
0: jira da
9: yin baya sai ya ki mun da muko ndi baksa folu na karasa ku ire ada kwajin ba
0: yo an da ne furaudin da yana bau rai furman
9: mun da ai sai kofsha ya gwana
0: gaidiya
9: yo wa ta ku ya kai ma wanta da zanan san
0: gala da ita magana doctor la sai ya nya kirde no Muhammad Abba ni ras kan yana doctor magonun first come do rafturo kuru kauli ma haturo harami kun tuso kaudoni faraskam ada goye konyandro lenye tusu minti kanalan isha faraskam da gom kontrol.

0: Ah, yo awode tema notre ndia nguo kila diaro. Sadu tia.
1: Yo sadu to soro dro.
0: Yo da ndiso kiba.
1: Ndiso kiba do.
0: Yo ai nyi bias no.
1: Am Manchester United te solo na shi da ala kasa da kana lale zo.
0: Ngo karab kala. Ngo karab kala kuma indi. Tama asaro champion wanda kama karab ne kuma yana karab kala weekend la do we gulera da karab kala ne saba. Laza bejan ne ar. Yo kuma ni kurumin sanza da champion ga gode no are
1: ah sanza male gode no saba mon
0: tuma amin tumina sai sai sai da champion ga gode no kurumin
1: da sai kai sai da sai gulin biya sai da yaro saba
0: yo a do da yaro da
1: amma kaman har ba na wanza ma kike kalanji ba din
0: kale ah shi za da nafsana mare kulum da daka sai na kinza hazin nafsana wono fa kala fa lero ganazo
1: fa le nan champion ce gote shi lan ba
0: aya
1: haleluya
0: ka dai ke dai ruwa mare
1: ngala da tan dero plezo
0: azoro niras kan umar habib lokto magon farda votro ro kauli mahat lokto de gina zana e ko kamla e
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: kaje mo
0: ade de
2: wal tiye
0: ngi zoro nya karnyen balbal ala
2: umar habib ga awzala aje fatu wana zu amma kem feli ko fatam mo so mo ma fa
0: gay
2: Wuro selectu bon marfanzi ye.
0: Sun sama marfanzi yo.
2: Ah, Barcelona no amne mia.
0: Hashi manjuno zo na. Sun.
2: Sun ma sushi no mare bo.
0: Arma botna no ne, shishi manjuno zo no de.
2: Aje ba, mato chari zo fanja kiro ka so zine.
0: Ah. Ato ndo so tu a lot de kele anga ndo ba. Shiru angal jo. Ga ma mara gulma ya. A wa kana ma na ni. Arna ma do.
2: Mara je je boluro no atar ma ma Barcelona ndo Barcelona ndo zo. Yo kiro a wala fal gulma. Sa gulzina de wati fala andi gulma de ai mana ya wa ye ti. Si sa wa ma ba ndo sai hanzana.
0: Ah ma do mo jin ba ne.
2: Yo da am mo jin ba.
0: Am mo jin da ma a waza balbal ni sada. Rasa ya mana da. Ayya. Diwalan do ti magana ba kam zana sani ai. Pardon ibu ayah mama dah nak kerja tenar Muhammad apa gokuri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Daka.
3: Yo asli.
0: Alhamdulillah. Tu fandi entuk apa jen?
3: Balai modu kay.
0: Balai modu kay. Main oke.
3: Yo. Balai wat. Champions di. Awak cuma kau kemari di Manchester atau Arsenal atau Belanda atau Barcelona semua. Solo bis champion league hangal zagazu kaman de da liga en kal premier league en kal league one en bonus league kal muko akwa kura yan promo jumba
0: ngallum ruma kurora mi
3: yene yi do bis champion league re patre kawalo study logic dise yodi kezi
0: arma ko kurora mi ngallum mako
3: ah to azra timbana na diri kaman go faso champion league for box say duro dawarta sai hangal da chance one not for duro yirtimiya idu mako am preparation awa tali gun nor kausa boro in now do yirtimiya
0: no banatin
3: yero banatin
0: dan so inisim da nemin
3: not patin yin sai dan sai chance box sai mbaw sai league bi champion league zaw
0: gay
3: dai mu muri mai ma kura karar yayin zare shek da murum wa isin ma din zare ma ku waya ya la ya fataro wai
0: are shek tu ji falsuram to ma in girda shinga mero saudiya
3: ma amma laga sai ya kuma bukin hari o mukin shin ai gulwar agency kimi abulla ma mari ke bukin ba sai ma bukin ma yanzu ba ci ma tun ila mai zo kana son dai
0: haja
3: dan awu a sai ka so studying dro sai alaji yo mana e kar di ae local nian professional bi nigeria local league di ae nei
0: ah shidu lokun de ba gana zanta shidi ae lenyo do ngama ro golok tuma do engineer grand na mascapsin da jiso nei from fuel lenyo
3: gomne de angoro na ur sa follo de nyero automatic ni
0: gela ala nya karin do gela niras kinyana te gela nira nina tia ilok tuma no faras kam do aboro a modo indo ni bula menoke pronto boroni mudugo ya ala wala mana da kresanya pro ala ndere ndo ni faras de kelshi

0: war wor na na lerer kibla man lerdu doyi kama wasura kan zambe na kurun kasan bana na bazai duli sanan batayer de ma kinya kimi awodo fu ndi kanwa ka yoda taju na gai irin mawodo wa
1: har mi kurun to sadin bayane ci jami karabka adin kurun har mi kurun to so daji kalkalo Allah suro fara scrum de rogaya na li Thailand fa ai sauro shi fato hawarin ce de kaulin za lo na chado ne ciola alaman duyar indian fish de anas kunzar din lok to kan zambe na kuro adema kana alabaras anas kunzar roll zeta nas mar to duni kan zambe na kuro adema ga duni kan zambe na gudana ide na kali ta roll ti zun fanyen ai sauro ade lar da nigeria alwajin na kuro ama kren de borne alan wajina kuro adema ai so ti din wasan jima ade ka duni kirtiro ti kaduna kuro adema ti kaltina andro kauli ci zai hazin da jilita duni suro first adin ma ko en karoza din yende talitari na klanzi do ko hajja bintu to kalkal lokta al first scrum adian klo zandinyen taji brosalekin lita na shamo wala ay dalil lor shi record done gultina manas maro mana duliti wala yer indin fikunne de shi fato haware do ponche kawlin luna anas kun ro wal jinsan yonye kurun ay dalil lor wa sandima.

0: poto gulgana ide boom zo ya iklam za ro zo yimla ambo ba yaro waljin kuli kuli mi yaro waljin kurusa la jajili kaula so aula so be dai buna tadai wal tuso putu tada da tundin la tundin ba so kuruna yamin so samma so dai sangal dole ni mina nyuro kuruna ro zan kurun bu yayi ni bu ira yayi nyuro sadin kan bunga yi bu boom 19 banajin kan zambiya nya gismiya nya banajin na la yajin ba kuru kuru na nyuro kange so malaria so nyuro sane amma kuru ngallo lenum ba lenum ke musa wuri na shi kam ke musa da surom kan taun da wero no zai kan daram surom me no zai shawa ka ho majin da nyuro ayya ya cha sa isim ya mama din tada dro kaziya ni kula america zai adma nan kado ngal dro lenimin ma kaziya wata wata adma din wajin ba da kuru sado ne surom lenimin ne din bunata da kutten sandino zana foto sada tara kalaksa a nyaari ran yambun bayan sada man yoro dori awon gaide len mi afaton gulle fato ma mamman yan awla so fa zai ma kuru kujin zudu kan boso jiri na gade sonin shi kwaso do kamu so da sortan gal sado le zai na awla shiro male involvement be gulle yo nan da yi sonin jiri ada so de kasa amma adin da ya dabsin amma ada so da su duan konga ande kanure sa especially kanure so kama anda sa sorta ngalo lezei mba. Cha ngalo lezei na kazi fala ndi ya do ni kama ade sorin de sari ya sorin ma kazi baro wajin. Kuruken indi minzidu, shura awla speed delivery mbe gulien. Ambeji masamono sandika razana. Adi machida za sandino na sarana midwife zen kanure na shura ngozo magu zen doktor haya embeji. Sandino zana sado ni kama wadi tembea putu tamudubu fijin so. Sala aka unzambide gana kazi ya ujin so pitada tundimba la aso. Bia sama so mbeji kare ande time din. Sali tarole numa adero shiro emergency ro kila zo sapta. Budi baro sadin kutada de indimba in awla mbeji shiro sensation la sadin awla aso. Sama oxygen la aso awla mbeji shiro sensation la sadin awla aso. Sama oxygen la aso sasaray. Kilewa de kamande sarana madai. Kilewa silai kazi ro nejili kuli kuli meso yibao. Nyia deero kilewa tada de kwa dalinzi. Kamdo ni kraata kraza shik kraza na mashima kanzambima. Sumo kurung kenya kiminzi au postnatal kiadu. Sado ni kamuri tambuna adun. Ngao yambuma ilan. Awla shiro postnatal kiambe chisti masamono. Nya tarada. Sa tarada tambuna lan. Zambu tada kichinza. Suro awa surpindi luko dene kawada tambu. Nya chinza tulza kasada. Tada chinza kasada ya broman nya nganjuro sakin. Tada nganjuro sakia dai kuli kuli bilaso. Awla so ada apima ba. Kure ya tada tambia leza chamka nye laso champe. So awla so. Kirma amaro tada no ni nganji. Shiro brosala kipsa na maru. Kaziro jili kanjela aso pitu so yertu so ba. Masama no sa tada adu kintawu, sa loktu shu asa kinan har kintawu arakuro njima nganji adu shuro salin ma. Tumangi jili kanjeso kwa sa jili wata so awlaso adu tada adu mbaro wanjin. Dai sa kintawu arakakabdu sita dai shuro kalum laso dai bulum so ganagana shuro imina. Ala ndai kazi nyen ba tada in ba dai kiliwa silei nandi so diso. Chinu awonwe
1: sai nasmaro kurma futu gulluma ide ngawo do ne kamu kishana kan zambi so ndina in mashallah la sha greji nan biya hatta kurmuro sha sadin ma
0: ah mashallah kada bro salakin awla shiro access barrier be woni kamuruna da ana da litari ba jili clinics na la so dia in bero baro wajin ko kuma zawal batiyaro wajin kawo bayaro wajin leja woni ci da auto wandin ba awlaso chidao sodo daji litari sodo lenimia litari kampindi fiak video meidai chidao jili suro ngonzo malaso awlaso sponsor niswa kwa jimba yodai hangali yaktin shikam chidao mado ni kam masamu rachaman kam palzo pal kukumandia kwa zino ni kampindi sopia kuzorumi ma chidao diya kijinza yafani bako rudo futu amdi marada ataro nye rana msandiro dimba donda lildu obastressing kilanzo sana kukasumba shuro dai adan kado sado ne ada rumiya broman daurim sanje da yero waja daurim dimi nado ne litari karanga rudai lumin dai kawo moto iso kwaso da yero longrotikin saka mari da yero waja toro aka wa cha man biya waja yero yer di ay ganan min yayi kamu so da banano dalil da kamu suraro waja gana kaziya episode z 14 na cha in bawo bana marada zira kun indi min zuru yimlan awodo litaro lezea awaro choso yiso chesani soru kamdu na zumba shee kazi yukura kazi yukura kini ya kimizu quality kia mbeji sa litaro futu gungana ide litaringo awa findi luko diyo nokata konula bayaro wajin jila bayaro wajin kurun bayaro wajin kariado ni

0: Masha Allah. Assalamu alaikum harami karanta mande uso andia karanta kuma mai alai andia mauro sura fraskram doni nyariya titimato andia kalasu sutuna ngila karanta ma daji futu adata data naso ma woson kusota andi martawa doni njimde fraskram mela sendi andro nyari au bintitimia zoten kla au doni jemsro ilmuro wal jinnen kuru adima ta naso alabaras kuro ma woson sendi kasadunza lotara sadina kashuru ngila harami kruntunde daji natunda ya sayo kusota ya mato anapkata afroska mshumada itagaturo ngila uso kushoro masha Allah nda kasada
1: alhamdulillah
0: ngila zoro nda manyu wakunjino kodawu ngili ankarai ngila ala kasada asara ala ndo ngili barat masha Allah ngila daji kruntunde sode kundo fanzea no zana ya yi sunda bayono
2: aliwa mbuwa banaramu
3: sai shi ga ba da kai mai karfin rena da ma
0: ngila zoro masha Allah ne rawal take uso uso ngila ngila daji harami kruntunde kudu rokoilan sawan cira embeji habib daji tumangana ne tamtam doni fraskram yariya timi agoni minno
3: ade ade
0: masha Allah ba shuka ba
3: na'am
0: ai sai rogo isun godiya loktu doni ngiren karai wani awla sha samun ga bijiro wallo no ma
3: an beji awr shi zamandarin kalkallo mana tino lor ma oktu gare su ma kodra daji
4: kolinda sai ka da me aka andarin hantiya dai kurka ne kalle ba rai
0: ngodiya ba shugaban yar bol da kaljo
2: an da shi ma kirinyan kuma do we kuma do a shi ma kirinyan
0: ale habib
3: ha habib tuma ngana godo an da dai goye konye da
2: titimi ai dai
0: gila ba shugaba bol bol ko asan kanum dia ni mara shi dinimi
4: yi kuro nan da rasu kuro na dai rakt ne la toro chilula de ya da inda so barachin zai dubse
0: ingila masha Allah ahla nda banazin
4: kami ya rabbal alamin kano di mana so eh ndu mayo bare mamai ayile su kin bare madro mai da gullada sa kulo bare religion ma bar musu du na maiya mal mai la ne ya ba
0: yo
4: abanda a ngaiya
2: a
4: dai amma bare mai nbe sa kulo religion su jaja shiro bar musu daraja gare gare tulur tumzain
0: falfalle tulur
4: falfalle tulur shiro tumzain
0: bar musu mai tulur tulur tulur shiro tumzain
4: kaza mu duk kuma ya gudan shiro kulo duk kwaltun ya gudan bar musu tumtun ya gudan kalori wani bar musu gare gare tulur bare mar tumzain
2: kujawa da
4: zauro de amma bar musu tulur rade himma tulur kolima tulur zo nilan kazen
2: kapcha
4: falma ba fatara isi
0: masha Allah
4: bormun su dile gari gari tulur rade
0: uye jili ulungana
4: yawwa
3: aiso
4: yawwa
3: are
4: nam nam a kangal suludo kulor lumin ma kangal tamboriya
0: ah
4: bormun su fal nyoratum zai dai sa kulor lenimiya ndir tumzai be ade tulura tumgata dai kole wade waktu du gongai gare aiso aiso ran furishin kangal tambayiro kuloro azallum num ne nima war musun fa da furishin
0: azallum ne nima
4: ben yam kangal ka uta mino kulole zan ben ya nyira tumzana har ku azallum paton kuloro num kangal tambayilan lumiya banu su fallu rindan
0: ai vladim dai rai
4: a je azala nam nam ka kangal tambino so ala etamin ala salatu adumin ranganya oktu jawron mari do nya kozu ka oktu har mar namnum kareninum so ala etamiro kollum kuloro lumia barmu su fadde
0: yam ga kanum
4: a kaden
0: chappa
4: gelenda kulodo lenmadin tadam olo kamum nyiro masana chado ya borari yakinya yake fi kyaro dai masana itke dikin gulimia barmu su fadde ta kaden ndia
0: chappa
4: ya san yiro matana da saurin aladin dai tok kullum isum mukam sharaptullum matana rubumi ado nam tamalarin gom
0: gom komi
4: a ardimi do a boroin takinari yakinya yake fike riske matana dike mulmi a boro zufal kaza ni kaza na bare ni mindo sa me din kappar kausu taw ulaina da sitya kullum biangayin gumdi amdro banan da sutum gai to sunimi ne kullum kafar gam to sunimi ro a boran taknar yake fi kyado sami dinde kwange to sen gulima wata mallaka zai dawo
0: fannin lo
4: kangala lowa
0: kangala
4: a same ni su ta tusa masana kamun metona ta diyoya
0: na di diyo
4: gilenda suro bare ni mini ladin kamin yoro yusu ushe gulja shiro lale ushe kalakkimiwa awa salam jo maranjiro salam din shiro kalakkimiwa kam dimya kam da karun zuban na tin dia so
0: bar mu su falle
4: kapti
0: hata ba
4: uwa
0: gine fani mi rawalla ne ba shugaba
4: ah ushe fani mi na guzdain bare bare man manya ushe ushe guzda lale ushe har gulmiya kam niro ushe guzduna da shiro lale ushe kalakkimiya karu kujindir kam da kodra
0: hata ba
4: awa chaman salam me niro kam yusu salam diya salam diru momiya shari in shayi woro gina ade de dai ushe guzdu lale ushe gulmi ma falle ka ta guzdain dawo
0: sai ufan dira
4: u
0: bar mu su tulotule tulur bari maro tumzain kuru ade ma shi kangal gnazi ma bar musu shi ma da falma baro waljin ngila harami kruntu de tuma ngana nan de ilmutuin no suru prescription shi ma de lan da jilin yi gana latu sunye isha prescription shi ma da koyi kwanyen

0: Masha Allah harami kruntunde timangana kana latu sinye shinaro na putunda ya sayo fraskam shumada kwe kwenye ngila hadaji sana kin indi miro ishana.
1: Kin ara kimide baremin ngaido ladane sacha na amtamar tok bano amdu kolum tok kolum lianum sari nimido na yari ya kiare iske sari ingu limia wata kolde kala kode
0: araskubale
1: na baranimin gaido daji amla kengal sukuriro barazin mare
2: ade
1: kengal chukuro son kolimi barar kolimi ranyoro kengal sukuriya wata fulle kala goze
0: twana
3: deda
1: a kau kengal sukurino barar wara kolimi ro kengal chukuroa
3: ba deda no ma
1: arma ro bare mare numo yo bare mai mai kuloro nya jia shoro barmuzo tulur tumde angal ganazi nya barmuzo tulura fulma bar fatar holtin nada
2: ade
1: a
0: kasha ala la la la ba shugaba au dukan baye krawe
1: aha
0: hajaba kile kinda atu la la wuri au gulte matero alikambo la la la da ina amdo kongi do kawo ba shugaba ando bayan hazina
3: mara za dubi ayo na siya zamya naptin de kumaye de ro mana zuna kumare kurusro ningiriye de man karaye
0: haje loktun
3: bare ma bor musu tulur shiro luzain ur hangal ganazi ya tulur so ba fatoro waltin hangal ganajewa kurutulur watinzin
2: ade
3: ade ya
1: ade
3: solo simar wazin gayyembe lamar dinairo hangal ganati yembe
0: kushe
3: sama so gozu lezina
0: tajaba yo gleshi basho gaba
1: na
0: kinda tu dawo awa kom na mai allan shi bari ma da barajin do ne shuru ushe adu gullum do yezinya bar musu faldi haptin na ma gilanyi bare ma do ne kamin yiro ushe gul zero ko jawo zero fa ni min
1: shi kamare kam jire ma kam bare ma ri suriya ushe gul din da ninda lar dam da ma bare ma lar da amba zo
2: ade
1: kumaro mana gulnyi na de awso ino dana am do bladiya ino dana kam ari bare ma nguwa ta bare jin do kam zu ko jin do ushe gul din ya halati din me
2: ade
1: kara su lan nazarin gude
3: kara
1: hallati zin be biya kamadu bare madu madama bare mandu mayo bare mamai bare madu lardu ma sai ma kirtro sakin kaun gawai lan di nyari lamar nya nai lardu ma sai ma kirtro sakin do kam shi ma lardu dangan ftu ka ha kamadu ga mai gulzaye kumbuwa da zuwiro nafcin ba
0: gileyo shi ba shugaba sai bare matu ra ande bare magungin no
1: ande
0: mayro no bare gina shi shugaba shi mayro no zan loze
1: kala yo mai maro mayo lande bozen ar maya ande analo awadi asuna de kuma da ta kamla nyari ar panja ha ashi adero bare ma daraja nza kamla kudo panjin
0: ando manado
1: kamla buro man no zuna ranga yi
0: ade
1: yo kumara amburadun gudana barzedo kamla biya gudana dum dum dum kamzu kono ushar gulzima kamma da halla de sai
3: ko shi kamdo ko tumare shi bare ma da kammo no zudo ya ushar gulo shi ko bare ma de kamma ruwa kammo de gono su karunzu kijaro
1: lale ushe shi
3: shi do ushe suna de karunzu kiji
1: ha ni kauri fal kalura gudana ya kamin ushe gullana ya shiro lale ushe gulima ni klan kusa na
3: klan kusa
2: ade
0: hasaba la la la la ba shugaban yare shi mahatu bare maso da chakranza sai mairo klanza no zeno wallono ma taida zu kasadin zaro kasada
4: asira
1: ngai kor himmaten awa turkom gatare samaso kingayolan do daraja shi mara gantimin namnum swala kingay mai tamindo kingallodo chaman marma yoktu zauran gullana azallumba namun kungal suliya
2: enimin
1: am kungal sulu in le zanar masa dimya konimin
3: konimin
1: kurso diminelan ka ya lamen rok musarau tarame chado yai na tamaladin tokkolima aw fun ba findiye chida dimin do babuna so wonar koltulu mo jimba
0: adi
1: so rom lejin
0: ne gele ba shugaba surukana da yan chida dimin
1: cha bu shan ganya yo ha ani mi yo kuro adi shefal kuro dimin do kausu dawar sutiya kara ala yarma kausu dawar sutiya kulle ganala tingil jaro gone kone gudu
0: ganala kran nam
1: ka shi bobe suron yokuru awi dimina sattaya tok awi dimin da kullum awai son fundu dimya daji do am hore kuma da gonin kwani
0: gonin kwan
1: ha rumi adabba sun yi so ma kawo kin gal su kure na fatar hisan ne
3: run zama da fatar
1: wata yo she run a walta inde wanda dabba mai ya hangale ko zin yi adi ya surun filajin ya ha yo
0: adwam na ba shugaba yo rumi bare malade hatta buner dabtin wanda ne dinar isu banna tana roge ma
1: kalori mana sai fani ya gnuptu yi fondo gnuptu yi fondo kam la jiri ko ade ran gnuptin do waja kulor manglar sikin ba ade kam la gnuptin gnuptin kam la kur kskelan zo din ade ya wuri
3: su kuma shi kam namsu kingal sururo su kulor legend
1: ah
3: riwan zuma india
1: gai
3: namsu modaz sidin sidin na re modaz e bata modana okturo kulon zero letesin na mukwaro murade so nuna kuru bare clans da mukwa riwazin mashin dia
1: barbuzu yetim dana
3: ya kamar wanzu
2: kurman shi musoro we asutin ma nonuma shi tilam kanuriya da nan murumiya ngusoro awodo kanuriya ya sadin da ngusoro adin dima sero screen kurman shi namme kangal da suliya da luyede ilmu dona da yede nan murumiya zawawuram lokto da zawawuyede kurman shi men indin kausa ya da su ta kausu da dawuja ci da kolle da shi clan da ma'adin kurman loktudo satia a wado funi mai da kolle le ne sari ne da shi zaman kinga mai man gaida matin
0: ade
2: sallallahu alaihi wasallam har gozu kedo kurman shi mai ru satia ci mai ru ya da satia ai dimin yayi kolle fatur le ne da shi clan da rumiya adin a wasu kana da zaman kure din duli sana na makolla da arsolin ba a wasu kana da loktu shi distia a satia a okadambe a wadi na murumiya ngusoro a wadi kanuriya sidna rumiya nguso kutingata adin ayin so da mata man a wadi nganza zaka
1: kuma shahadu rumiya
0: a
1: gayin ma kuma nyariya
2: are
1: kar maru gulen nyari kanuriya gulleya kashimo fulejin
0: la kashimo fulejin wewe uma kashimo ruko la barmusu
1: tulur
0: gan yiro tumzai ku haka gan man tulur furushi na tu gara kaziya na yi ba shi ka
1: agal gran ba ni
0: kun da ti
1: ko kun gal tambi no kulo le tra ya zala kuma manan de de am suro bula yar mana yana de
2: ade
1: lenin mashidin ni timi an namnu ma amla dimin do kun gal su yaro bar lenin ne gulle na de suro tayi ne zura
2: ade kurman shi kin da jazan za a wasu kana da
3: bare follow
1: ade ade sheme she
0: bare marun zuro gi mana
1: bare marun zuro ide
0: hata
2: sala fajar da sari nan mun moda dim har kangal suriya shi malumai gulzana jazan kam umara lezu jizna
1: ade
2: karin
1: zo gulle
2: ade
1: mashi dilarin nam tamala din namnuma
2: nan muma da ma
1: himma am gorum namnuma do ade dimin do kangal rasulu rakada tindi cinum kudum alamnum onima
0: we nye ba de ba shugaba
1: we ba
2: kan umara jizna kalkalade
0: masha Allah
3: kan zuwa don mashiri ro loye da yambe amma sulu salam zaya wasalim me war ma jeje maro lenum bunar azal zunata
1: ade ya wa zunare bune farai wayar gangam gwata kusuka ni me ti dan be
3: am buro ware dawo bine safo zon di soro sidi awolo zara kala asarin modala asarin ni waya wasu numa adin rumin tudu rumin
1: gai
3: asarin numa kada de
1: wushe asarin numa kada
0: masha Allah glazoro alabara skro bayan na diwin na karawo kla nyari doni ba shugaba Andrew Zutnai Allan bar musu tulotule tulur bari maro tumzain kuru ade ma shi hangal gnazi ma bar musu shi ma da falma baro waljin ngila harami kruntun de tuma ngina nande ilmu twino suru praskram shima de lan da jilani gana latu sunye isha praskram shima da goye kwenyen.

0: Ali Gambo
1: awala biya nyuro taksuna ma shin yari shi ma'ar bare mu so akundo telan
2: uruzron ilmu lo fande kanar suwa biya nan me modanam je kingal sulu yaro nam le tero le ne ara te da zo uruzron ilmu sarana midan kasuro le ne min aw ni chida ma rolo ne ay mashidi an salinum salamu modanam dim chodda ja aw na masjid na masjid masjidin rangamina namumin aw rangam bayan lumbia dia namumia modanam dimine kangal sulu yaro muradam gare mbiya de ba moran me dazna mu kwaran golle num amum kurale wate mayun mu gabsana da fon go
0: da go mu ko
2: au kuloro lenmino au kasuro lenmino au na chida mero lenmine riwadi ya kirma ko no de ya kinyi
0: masha Allah ali habib ai ilmu rogonu
3: look to ambe awado joye sandinambe look to do kurman awado kullum awagade joye mbe
0: ai so loktunza
3: ai so loktunza shi asala rumina da ai mangula surodin fandin ba tamu kyado a nalo ya kyado na da dikin su ade
0: dereja kana da yan yazo yin shi
3: ade
0: ai ba shi gawa
2: ade
3: yo adma awodo fal asunguna da kurman awodo kin indi mi da asala rumina da awo gana ni dinan da kuma amsu asal dana du so asal dana ai ma kije din ba kurman futun yurogul ne dai nan mu rumiya asala da har dulis nana da makul da amkura da malezna adama rumin kawunga weso da kaw montisoda a wazan diya roduli rumin kam ya tada ya da sha hapku ki ajin gairo sha yake montid tamu asalluma tada da zoom zoom lejin kurma a wado mani min da
2: isi
0: fandumba
3: ade
2: kama zan zai guru kanadi gozana da nyari wan kozna
3: ade
1: munalan a wado wa ajepsona da kam kama am cida ngunu yesidin rumin ushe ushe har mashiro kullum ba da a wuri lamar shi ma da wajib sana
4: kama mu ushe kama da biya diol sursuri lan kamnum kwanmin do ba ne manguwata cira sidin do ushe har ma kullum ba ma
1: biya bare ma ga biya cida hunuwe biya cida ma kama mu sidin wajja biya
4: gai
1: gana la ushe har kullum ya karun zan hayi fanjin na
4: cida gadadu a fi madinan bare sana ba
1: tatna ma
4: gadadu a fi madinan bare sana ba
1: tatna ma ngunuro
4: armaro kam chimallar da kultu kanalar da yazo yi shidoyi kulturo ga duka mamundi adin du tinde fanzin yo mai din malum din gariu din taladin du zo tinde fatna ya
3: ade
4: ha ku du so fandid kambai da man ronzo bodnar kambude burtaniya
0: harma
3: ade
4: adi a robna rasudo
3: ade
4: ha aman du so mundi adin du so tinde fanzin
0: ade
4: baratin ya monjuma
0: baratin ya monjuma
4: wannan karro bare ma da kam jiro mayo ba mai maro mayo ne ro
0: kai mai maro mayo
4: a bare ma gulliya da
0: la la are kulon de la maye rai dai barro walte
4: munye ushe ushe
0: rai ba shugaba
3: ha
0: masha Allah ngila zoro tumangina kruntun de soye sande ilmu a gozen nan alaga mo da da jirma wallan bai rai ma
2: bare burundian walte oduno yau kurkana di mara walle yau
0: kasa da mo kasa da rai
2: aha
0: bar musu shima da wanda yilan frusin yoro masha Allah ngila zoro ala baraskuro bayan kadajuwa suru fraskam shmadelan ba shugaba te da yiro askrin yana yiro ne rashidinum andiro nyarin de tamtamma ilmutuwa gutuma kuro ade ma ala baraskuro suru fraskam shmadelan zanditna
4: ade
0: ngila zoro tumangana karuntun de sai sande ilmu gozanaro ngila zoro harami karuntun de daji luktu halunza sidna nalan daram da fraskam nyariya timi to keshe a tumangana anda tulotro gawa kuro adema ilmutuwaro usota yi martawa su wanda hada zana madu sandima aligambo
2: aligambo ba naram
3: habib modu aji
4: shiga ba laji kai mai karafure laroma
0: ngila zoro nyer waltike uso gungana
2: alelare
0: masha Allah harami kuntu ne daji susu kusota yi martawa kuro adema sawayan cidaya tanas maro alai habib fraskam yariya timi kuyedro hadrasa su wanda nayi alai habib tumangana nye tamtam za gon maro
3: ade ade
0: masha Allah ngila harami kuntunde daji uma fatima grema modu fraskam shumada nandiro da wange itagat kuko wana ndia se kam kafua maasalam

0: khairu inarqo
1: ngila zoro harami kirintu inde so ndina ndaka nge sego zi ndara son kirinu ngila mi tafis kus kunu da uwa felanz fm paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitibudin we maudu ne nandiro futu zande tena sana de broken awol me kusoto de andiro alabaras ku futu asutin na kuru futu awado soro paraskara madu fatu awarai da wartina ta gatsi nari andiro bayanda asin na daji sana de kindi men andiro jor wayman da furme nan de botu no so ita gat kuin andami kare tunde so jor wayman do andi afandu indi shima kuri uskupal dio lar pal uskupal dio araku kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar araku dio kuma ro jor wayman de furum gata nya de bonum botum garar olona kasar mi kasar mi daji jami gari kapsanai suro paraskaram de do isa rupta andiro ben kanda rupta assalamu alaikum
2: Salamu
1: alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jin?
2: Ado mamar kanda apu kiliwa.
1: Da apatu kiliwa.
2: Ya salai kula amur gana mana jin kwa kwa kwa nama kwa
3: kwa. Ingila ushe kinshoro.
2: Ale ushe.
1: Na bula ma ya ndero kudum?
2: Baka na wakin gala. Ngila amur kiringena ikila ndero gana.
1: Masha Allah.
2: Ah, buende zama kila ndero gana.
1: Ngila masha Allah. Futu asutinde kwa. Asunuwa na au.
2: Koro nyari kuma. Sili kuma do kamdo hore skiram. Kilaro gwojin mari. Si kam si marik si ma kam di sana dosis suri nola pa najan na ikira urade verne ma kam da body nuya manui aru kora indo
1: aru zai kwa hutu baras karam da hutu dawati tagatinin saye kam za sari saudi na bejen dai hutu awado duksu le ferdina istairo humartia isa napsa roko ampato hawari da chida manza falla zande sari na en ade ritirin dai kurun na iro chida ufato hawarta te naima andiro dauni tagat kuya raye guzai dai chida wado ifato radio de du india ya ka goza dai dorda tagat san andiro
2: yo belangala ara machaman kore
1: ndo gila mashallah dida nyura skrina loktu ngon ma dia loktu alam boturo she koron zuri na sha do shi kam do paraskram da karam zu gojin sha sha kam da sudin zu daji futu nan de awda dauni tagan du awro she kam zu be sudin guljaye walillahi alhamdu like so sha sa sirti awado in tida sandiya be jima sha ci da ma fato di da falla in dia kulla rafsa sadin da jilala sai kam za saudi na ba andero in fato au nai don in fato don in ci da du in nan di mas diwa rao sai na yeranu nambu da wannu sandiro muradin da da ita gad kuin assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam duma na jin
4: ngala umar habib ngora gambore wakil karapa da kuratu
1: gila ushe kijoro
4: ay murasa hawali ne anyiro ne paraskara mar kukunun tulun abana wakil gala bayan andira kamilo suna anyiro wuce wuce gulgana
1: ngira ba sha Allah
4: ah shi na sha fata re de wembe shi a na sha krawo paraskara me gozan ne be kuru gozan ba yembe
1: lauta
4: ah yo nan mun mun miya kamara shi a paraskara dole na sha ngon siyasa sai na yare ah shi kam dole shi paraskara da su duro
5: tare da duro a wala adu zuwuro jiwo sunare ya kuma har hutu kuma da na sha azu filin kam ne shi sura ana suja ana fushi ma sha na sha dole kam fata radio da shi jari da wani na fara ne zan yaze no a awu shi ma kaman zula sha goza isa na president da zan yayi sai na muci kuma tuya do
1: sai na muci kuma tuya kuru a wa
5: kuma har kam fata radio ba ro sai zula yin na fara skram na sha karfa zai tanzanje jin ba
1: rasu ci dai su din nay duk su rado yi ciro ferti na beji au ada konun ba to da konun ba amma son nay ci da ma fal fato radio yin be ro suradun waljin kawu faras karam da dawo mi daga tido
5: yo mi sal kuma ango na sha do ne kuma ango alamin foundation shi karfa do ne kuma shi ina sha ngayin zai taru tsa isa na isala fata radio kadan faras karam za it kara goza sadina yo kuma ango fato radio ali ne kuma rongo shina sharu kula misala biska lara kula misala maratudina yo kuraskaram shima adungo kamaro nye pando radio ya adin kira uritu mangana nye mao ndo gonu ama adi ya yem lana kwa karabka lame foundation na da donu yusu sayye kawli chinza nye rei tata sain
1: adi
5: yo kuruman dire da jirin bana wake lokoro la diman bai shi kam done shi kara wudo ne a paraskaram zai isu gozu na cha ayya usrana lafi manajin nawo bana wakin gala ita magana kauriyo ne hutu mai da yaracin
1: ayo ai le guzu
5: Fato rebe yoru kan molji ai wono. Fato rebe yoru kan ma nukali na kan molji ai. Na mun fara amma da mara don baya wono.
1: Ade.
5: Amma ya ya ya da zain ma bi yono.
1: Beji.
5: Am kura duna no. Yo kuma mi salu kala ya yoro yake kuma shi a motar yuna motar kan. Ya dai kala kaltain motar kake nan hutura amma da girran baya.
1: Ade.
5: Wani na kan mai to wani fa tsaya home zai.
1: Ade home da sana sana home ma rufar ma do am doi. Amdo yanda ya kula sai nufan ma ado da riyaye mbejo na amkare bulla DSS mbejo na NBC mbejo na ada samma waktu don sana nya kirna abodo tallar mana num shi ni duk zuru kono ma rofer dana kono ma wallahi no ai nyiro kwa dai aw hanu ma aw nya isa kula sa abiwa kazun gaida ko mu sai fani mi
5: iyo aba nan mu wani ma dina zamda ma hafiya wara ma da romojin bana
1: yo yo dinar ma
5: ni da ma wara ma da romojin bana ai fa idan bai sai ku ma sai dai ai ku ma ba da yan ba
1: ganuri bana ma zo au am doj mara ma zo mai guzana dai na doi home bar walja na da 13 zana
5: wa guzana fa ni mai not ma kana fatan bolya ne ko ko kuran bai sai fani mai
1: ai guzana guzana
5: da mota gurin da ko sai hutu rama da girni mai bolya mai kuma mai yasta ya home din
1: gula da sai da ya rasu kidi na lokutu
5: gura da kuma da ko ya kawo cin da mananye na ma fiso da rai na mananye
1: da buta dan wa dan dumana jin dan andiya bom da ayro ko logule ne
5: yawa ne
1: gala
5: da hawan man su samara corona da ana da corona dole bayan da ma bari
1: jin are sai da yayin ya screen da lokutu gurin
5: da ana kawo mana da bangaren mananye
1: amin amin ya rabbal alamin
5: dan
1: tilala andero wazanya wasu yana kallafa ingila dai da yura skrera loktu gurban da loktu allan boturo yaji allo assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: ndak lewa
0: kira lewa
1: nduma najin
0: fatima ngro kangar makai
1: fatima kangar maka wushe kin shiro faraskaram da kirma
0: Forestram kirin da biya bakcu ko karako kurisa nan mun ya bindi ke maza kin bare ni
1: goshi na kufa nan ga ma
0: kure goyi ga kana bari da ya gazi ku mun ga la
1: ngara dai sai da yin rasu
0: kai wani kurisin ni mana mama ga ba ni ta min yaro da
1: ku ne kai arishi an goshi an dusoi gudara da ji biska kirtuman da lai fal guduna kuris da mun da kota ma jamila la baraz kin gudo su ku amsa ruso da fara karam da rubta ba ma insha Allah wala faldin
0: akai lain da kurma zane mari kuri zan nan mu ma yin insha Allah go kurma ta tana lain da yin biso amma boni mi anyo su to present go jin biya kuma da ware bare garen din an wa ma shi ma da yanda su zo inda ga yano zan na richara su abo inda zakata jin amma go she kata
1: go dai go sha kamaro engineer da so kala gizu sai na da lenye sai bom ne mari
0: sare su har ma bom ne na
1: zend zend kuma
0: kata lenye kata su option sai MTN da ya zend ga
1: yo zend option MTN ga
0: MTN da kur user busy waya am da color change miyai robo ina da ba ni tare yare
1: gala da yayin ras gare na lokutu gurma da lokutu Allah boturo
0: kawdin da rungula roba ni ire tsiliyancin
1: amin da yayin ras gare na lokutu gurma da lokutu Allah boturo da jarabe kirin tun deso na tun dosa ya sayo wanda son duro da wanda so kallu da ne play din tamtam markin ne sha nan di robotu don so la gonye konye

0: Angla zoro harami kirintin deso wandele ndaga nyeze gozi ndara son kirinu inkla mita fisku uskunu da uwa felanzu FM paraskaram de tamtam ma paraskaram do bal bal chitu bili nuye tumayri na pulende sudani ala nande sumo ndoswa gamuwa sana de buro kung awol me kusoto nde ande roza ndi asin na sana de kindime nande diolwa ya mana ida purumera nande botu ndoswa itakatu inkla maudu de edin kumaro diolwa ya mana ndi purumgata nye andia bonum da jibotu mdukararo olona ande ro kla maudu do zandi nye na edin bayen ma ganala ya indip kumin ngobotu gana assalamu alaikum.
1: Assalamualaikum salam.
0: Nam ndak lewa.
1: Alhamdulillah.
0: Nduma na jin.
1: Nduma ba yuram kum shela.
0: Baba yuram kum shehu shekin shela.
1: Ado. Kutu uto karede kola la nyoro inchi zor ngama na mina na ana kasa sama na numba nda.
0: Ndazo.
1: Kano na mina jirika radio na dana ida asona na ngama na mina de. Na timara mana mina ayu yero sorry nda.
0: Ale shirima yayi awado yi kuma MBC za guzai na male dusura na perdana re shirima ko da masa irma sai ndiya home line ya ai so gu ide mana zain sorry guluin ma atma
1: da mura re wa ja ni ni na mu program jimin da kam da sama ko zain bayaro hayin da
0: ah ta manga ina na to tun manga ina ni dimin da kam do mana zuna da so na ko da ni do yi kuma program di dimin ma re ah undan cha bo undan mana ni kuma da sai awado yi bayan na kanum da chamar wala na yi awar dorma ita gadka min du ko da yi awar nyiro gana kuske ro ishin
1: eh
0: dran gila tida yin ro askini na loktu ngon mandi loktu alam boturo radio wa fato gade du awar sarana mana dai na lo isa mana mi anya sa tai non fato alga de lo yi kuma awon ta sarana mana dai gulzai mar mar ma awado ferdana son beji duk suradon MBC da kur gari kapsuna da du dado fato radio rumia ye kam kalan suri nan son beji kuru kasat tudo aw ardimba ardimin na lo musko e kumdo nyoro kakadu do fata hor kate son ma nyo sari. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Ndak lewa.
1: Ya selay.
0: Nduma na jin?
1: Awo ma na jin amay durin.
0: Ndu?
1: May durin ba awo ma na jin.
0: Ba awo ila ka awo gulumi.
1: Ba awo ma na jin may durin. Koros koro ma yedi weni.
0: Yo yo. Ni sum nduma ka kallo gulum me bayen ba gurbaras garam den manoni mi.
1: Bagwe yo kwa kwani me ba san
0: bagwe la kagwe
1: bagwe
0: baba goni
1: aha are
0: yo baba goni bu shekin shawara faras garam dukuru no tuma no ni bom
1: ah kuma ka kwa kwa
0: yo faras garam barbar ci tubi ne
1: ha zo zo ma boyen kutu ngule ma boyen ga yin bare
0: yo yo jamir na yo ala barasu gana nguro wazu kuma faras karam du awo faras karam dawaye ta gaske yana da shi kuma kutu emailan fato haware faras karam ma da dawar dana ita ga tsayin du crown zu gotina gotiya da asutin kalkal loktu don yi siyasa yi zungo andiro gana zuna allan kusaton dede andiro zandi asirina kutu asutin na kutu do kuru awa kawo misun biyanu mai awa ranum rama mananimi na gari gab suna andiro bayan nasin na dai botu kando jenye kando gaya abi kila faras karam dero andiro irawinu gela ta ida yin ras kilena baba goni inda je mai dure ta ida yin ras kilena loktu ngonu mandi ya loktu allan boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba san du san yila shiru zar gai
0: adu mana yo shiru du ayero de
2: Boza
0: gayin barza da kusa yi kake. Gayin sai wai wuri wai kula kurse ma boza duwan gayin ba.
2: Kurse laptop ma sai ku ga na yi za won kama yi sama.
0: An gayin sai.
2: Ya ya ya ka daro ku sai ga kya fa dukin ba tsaka ban dukin ban ya tallafi.
0: Ni ma ya.
2: Ah da ku sai da mun fa dukin ba boje wa amgiri.
0: Ni ma ga ya da. Ar lamar kaziya.
2: Akai akai ajaja Mustafa ko idan gari mara.
0: Ajaja wushe kicero.
2: Ana ne wuce ba san da ci dan da kasar.
0: Me ya alhamdulillah.
2: Na da foras kuram da ala bara su kinya a wando sun duru ka jiro ba kin yayi kida ga tuwa.
0: Ba ba gana wakin gara.
2: Yo ba ba gana wakin gara. Wanda sai da dan den do ade ne turam zuka kalla.
0: Masha Allah.
2: Mana zuma na zuna ta sak kirmai kaman diru dai ala kaman de ndu soro jira ci.
0: Ade amin.
2: Kurun nafsa mana da mana zaina dai mana kan maso lanna sa wala so ba gunduna aka yi dai kuma gunduna aka yi dai exactly sai da zaman gala
0: dai da wuta
2: da mana ta daga indiyo nan mun mana ne ya kama mu zurtu so lanna so shi ma diyo ni ya mana da handaran ne ai horo sai min ne ga amran mana ne ya
0: dai da wuta
2: kuru krau de gota da kuma zuwa in isu mana jin mara shi ma krau da gojin
0: dai krau
2: aka yi ma dai a kirawo da infrastructure din nan mun mana tema da kam don shi a wurin Christian Latino mu jiri gwamna ko kuma GIO councilor so chairman so ya auga de gasna ko ala jo ye da aka yi ba hutu mana zana ne
0: a dai lauta sai dai mai faras garab san ma so yin dai kirawo kalaro go zain la risa ya do za isa a wado legend bil another na sha do wakilai nan bayyana sarin
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Lazile bula amur gara na wanti ajajaro ko
0: Baba
4: wanti don ke sai ndo wazna da ko na hun forest kram dum bari jalla ba kam da dare ko bodu wanda rari wer ko din kuma shiro amariko
0: yo shar ma de yo kurudu surro yi ba to a cida de hawar renin azlale gamaro jiri ka hanum dugonum ga yarba
4: sai ndo wazna na bi dare ko bodu ma shiro amariko
0: yo ar amari mla duna Gratis da yo las grera lo que tu gorma de lo que te ambo. Assalamu alaikum.
5: Es kan.
0: Nda pato kilewa.
5: Alhamdulillah.
0: Mashallah, nduma na je?
5: Dire LB ngoro afa noren.
0: LB.
5: Ade.
0: Ngoro ye?
5: Afa norin.
0: Bolori?
5: Afa nori, afa nori.
0: Oke Hausari?
5: Hausari ade.
0: Ngela wushe kin shero LB.
5: Pandonda kriwa.
0: Kuro so manna. Nye wurmala tama so.
5: Zalla matran bozire
0: gila mashallah ko ngwa ne ya fadi ba abi an dero kudu
5: alhamdulillah paske ma zoro kaji gaskiya
0: mashallah
5: kuma ran media su tana ga woro
0: ade lauta
5: ade gila mashallah kalewa
0: ci gila dai da yura skrera loktu ngal ma dia loktu allan botro gila da jiya rami krintu inde so allan dare da jiran faraskaram de tamtama faraskaram do bal bal citubul melo kashe Susu sama yin cirewa bana dan ndiro faras karam da ita gargar gana rotano so engineer da koni hapsuna kuro ade ma ku sotonde baba gana wagil ngala wukla yin ndiro faras karam da don ge da gargar gana ro wa nan dia sai laptop ya

0: modu ba ko ayi bane check manage
1: ngila modu grob ban checke ra bula bin checke
0: bula ban checke
1: ade
0: ta ba tinni kai ki ade wai ba ta kara na sadiya du na ya du ya so ya tsala
1: nam nam nam ai gulu manam kalakkin inda diolum no kam duna ba salam alaikum
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam du gaw.
2: Uma Fatima Mustafa butar ngoro kan
1: dole. Ngila Fatima.
2: Ngila unke ki da
1: ba ta. Ya sirai barka alhamdulillah.
2: Taman kariya
1: ka. Are taman kariya ka soye. Taman ayi an dira gulum.
2: Taman kin yi fanyu kana ja kun yi dilari yar
1: din. Akin din goma re. Dole
2: ayin da on. Dole ayin yar unan kai.
1: Ah budu. Umar Abibe dai au ngalasa dina dai Fatima ngalazo loktulez na ngalazo loktulez na
2: ngana dai ana da biyen
1: lewa amin ushe kasadro Fatima da jara mi krindu so loktulez na dia suku paraskram taman kriya kasu yedu na landajin ala yandia sadia sai loktu huelan ndiro gade bilin serero dawarnye ita gadkiya daji nada nan to salamu yayin kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi